0: sa kinagawa po sa politiko na bans politisi sa kanakano larbo na ng kalita sa na kalita ni kalita sa
1: Thank you.